0: pura e cristalina, água de chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
1: Mukufuna kupitsa chipaso chanu choendetsera galimoto mwapamwamba, motetezeka ndi mwaukada ulo. Ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução Saene, imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuendetsa magalimoto. Kusukulu ya Saene, timaphunzitsa anthu kuendetsa mwanzeru. Kumanso konzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe ka katundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tili ku Bairo Chingodzi, pa msewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Pezani mwayi pamene tili mu nyengo mwe tatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopiya ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti Attestado Medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba cha kanembera ostikali kaya kuti Declaração de Recenseamento Militar. Mukafuna kumva zambiri, imbani foni pa 87 30 80 900, kapena tumizani email escolasaene@gmail.com. Escola de Condução Saene, timayendetsa tsogolo lanu motetezeka, mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saene, kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse.
2: Amvera nthawi ndi kota past 2, mwasera bwanji aweta Eliya kumutchena nga Meshaki Magunte kunsembe zabusa mwe tsiku lanu likuyendani mutani. Mphepo bwanji ya chaka vene dakalipo juwa lamba kuna pondi 26 August 2026, masiku nkumapira kusiru apa tiku yamba mwezo wa September, kenako October, kenako November, kenako ba siru mieza yake mango tendi ba ndiyo kuti mpa ubali pachisuwe ni kapina pachisye mwali mieze imene yonsi. Njozi wana mezi inai kuchogoroku ndia kuti chaka chikutha pamenepo kenako 2027 ena pano pana panga kali mapulani a 2028 pamafika 2028 nzakile kuti koma simuna fulumile ziwa liru zonse ru zili manja mwambu
3: Kwa inu eni makampani ndia malonda kuzane nchito zanu podzipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete cholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderali. Mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85228 9386, kapena pa 86116 4629, ngakhalenso kudzera pa email imesonstate@gmail.com. Kalani bwenzi lathu, titandizane kutukula ntchito za mayimbidwe komanso ntchito yanu. Nyimbo zathu, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.

0: mene magonda zo magona mashana kugona tulo rofanalo mwajuka bwanji nanga siwa nulukwenzani mungutangani uwenzeka kupira kunsi right mulo wanta yanjirero mvera anje nakuti nthawi ndi 3 o'clock.
1: Rádio Moçambique, teatro.

0: Ruma na rumori de ne nyumba kwa nani de kande kande ndure ya bambu mina shoka munte vira kwa ni bago ni baga she zuri zitaru.
1: Oh oh, abambu shoka vira kus.
0: Bambu ra shoka ra vira ro nyumba kwa gabasule uko kunani gabala sige na kage ndeno abiro mina kwa kamara kwa rana kwa lonjele de gabala sige mina kada chali dago.
1: Abasura mwewa?
0: Ero.
1: Soro tu akabasura yo?
0: Bwanji.
1: Soro li ngongole ya tumori daga hiro watu waka rundu mwene.
0: Akabasura yo?
1: Akabasura mwere. Daga rura zofu nda mbale maboro. Ziru nyumbuku.
0: Hii? Ndemu daga rura zosa zono bwanji nuna?
1: Ndala masama riba ta. Ndemu paka nabano. Ndala masara ni. Saku riba tabi.
0: Ndemu muri nomu daga rura shos. Ife nuna nga jiri jiri gire no njani nuna.
1: Ha ino bali beru shori munga garura. Chufaya nasa daga rura sosha ni njwela. Ngobire meneyo
0: adagaru ronjero kwa basiru kwa kakos
1: ufuni yose kurenga
0: ngora ni nangainu waja
1: ngongore sanyanya
0: ndega zikala banjika dada mbabira dada shio zugiri laru mama wari ya ndibiri basi nkafufu zika ngongore kaja osa zosa na uri wena so adaga bangaso zimine zosu
1: kaya mwina popeza mwina yo alindi nkobe abu zira dama iferribe nkobe
0: nangano jabu na nmulibe nkobe mudaga rura zindu ni yuwana kabwe zira njana uwa rura zindu usu zine zone narama analibe
1: mwina kukera kuraibe
0: Hei, ayo kumashe mwae, ndaka igira ndito.
1: Hei, nuzoka igita chuchoyo.
0: Mwara bambosa, ngobubu wanda mwango mene woi.
1: Amine wangu enda
0: mwana. Ndibora atugirira, nduri digira, nimuja marabicha uri ya, ndukumpitira nuka basule nkata ngenda lama zanga.
1: Mwari pepo saa yangu wabu.
0: Ndugu zani, ndura ango zuga ule ndo mabili, loko masomo mwesa anasambi.
1: Hei, ayo amine wabili, loka finyi ngo mene woi. Hei. Kwa sabwela ndalama.
0: Hei, kumamboza, mwafurika arudele, mwafamuna nga januyo.
1: Amine
0: wangu. Kumaka basule amine wangu rani. Weno kata nga zitina, ino munda kata nga zindu ngorani nangeo. Banje
1: mara maru ngarisa maje tangungole
0: eh ayo komandi osha eh ndawa ndimbira wasedere bambo mwina abwerera dera alfika lumba tikafe kuti chachirika njana parude mo nditsagula mwa
1: eh akarambira neni mukafe kurabwera ko banje menewo
0: kodi bambo mabwerera kalo mina munapira kuti
2: eh ndabwerera
0: ndamukaenda banje
2: kodi ngari ndagafika nkomwe
0: eh
2: Ndufika abo nduguma nanchi gwene mberu aura kabasule ruwa nyamula hari wa nyamula jisigiru wakunga amwira tseke. Nune kutita sempana njira zoduta.
0: Oo.
2: Ndendura nangandijireso ufurika nkafike uku. Ndango bwere iraru. Nangandaka kala ndabwira gale kanta uko mwega.
0: Nduda abano zimene nduda bwa bano bazo liza kala banji.
2: Ndango bwere ira ndimpirira tsikulina koma.
0: Komaruba mbene rumosho kamuja ineyo ndakala bano bande nduda impire kwa ndani ndipire kwa ne ba ku seligu. Then wakaziwa wa Douglas. Douglas oso kuliba bande bezaka zao. Ndete ningari moshe zara kuri ruba siru. Kuna kabasula jaka ningorero.
2: Araniso.
0: Ina ndi gwetsolesi ndithu. Ndiparuri ningari moshe zaru basi ndimena nene zone kuri ai rundere nendo afurokozera kuri ai kunyumba yakunda sugidwa ndimena rurango kuri ai rudi kwa kabasulo mene kuwa dakhala banjiwo morira kabasule arira dagrasira dagarura rudzose za nyumba mwa kabasule ara dagarura nde kushokera apo kari ndani ka adaka kongola sokoko kako dera dagarura njwera Ndugu shofuna chije muna yona chofuna chikuru
2: chama kumuri ndi sigisa
0: adagweta chimene chije chose
2: abangongole
0: angongole
2: kabasule
0: ndithu inuyo
2: Ah.
0: Nati verejisoni nduru kumara muna ngapiro kumwe kodera ngakarana kafufuza zangongole mweyo. Akuri palibe.
2: Oh, iye nchifwa yaka atawa tawa jonje.
0: Mwina ino ndusimona ndudabu ndura
2: mu. Ai kumaru inero andidziwa.
0: Ai neboza.
2: Inero andidziwa ndipo kaya ndingozi ine ndiphula.
0: Kumaru ba mrona nanga josa adakarura ifeno ribanga.
2: Ah, amai inero ameoja iferi mulanda nyumba. Timulanda nyumba amoja akala adzingoenda makwalalama.
0: Ati sasegere.
2: Ndama ija. Ii. Ndipo. Ababa afunika so. Koma ndinyamuge. Ndipire kumwego.
0: Koma inuwe.
2: Ai. Afunika ndimpeze.
0: Koma so mwina nasa ngapele buru. Ndipire rose. Kura kajozori fere
2: gata. Ai. Inuyo. Tabalo. Ngoswa nikaja kuja. Ndipire ntaja.
0: Chifwa. Ai. Mbwene timo ndiwawa.
2: Ndipo.
0: Ndama ija nyaka legale.
2: Kapasule.
0: Ai. Ine ndika tana wankazi. Ino muzi katana ngapungu.
2: Eh. Tarero ni kwa mandibide.
0: Eh.
2: Ine ndufu nika ndibide. Amine andidziwa.
0: Ine vare buru ure. Ndubwe.
2: Andidziwa.
0: Eh.
3: Ndeno utibu anji kweni kweni kapasuli. Sindu kufete tatu.
4: Amwene inemo insuli bakale.
3: Ho.
4: Ineo ndendu ngokumandafa.
3: Ufa.
4: Hmm.
3: Kuzilo tere moyo.
4: Banja siluenda bwena.
3: Ah,
4: mwe wanga suli babwena. sindi zonye dende jirencha ni mwamanga.
3: Banchi kweni kweni, usajito kuveta jisoni jonchi, chua vura kweni kweni ndi chani.
4: Agaza nganu nebano, abida kwao.
3: Oho, kani zake?
4: Mbale wangaru, mwina ndi foroko zebu na bueno, mwune nda kongwa ndalama kwa ajiboleti.
3: Kwa ajiboleti?
4: Ehe.
3: Aha.
4: Nda kongwa ndalama kwa ajiboleti, haku ndi vura. Dada, ndani. Kukarenga soka ndalama kwa ndani kwa unyamadayo, ama kulejimangayo.
3: Oh,
4: chigwenembe.
3: Uyu chigwenembe?
4: Eh ya. Ndenta karengo mine ko basi na Yesu adaze ndikwesha rodusa kandawe. Basi nkuga kumana so ndi atagalasi.
3: Oho,
4: eh ndakapeza atagalasi wo ngorodi kandalama ko wonaka dojukonto.
3: Dojukonto dojimi.
4: Ah, dojimi.
3: Ah, chabu.
4: Eh ndalenga dojimi. Eh aonde no mutudo ndrama yoje pa mafuta. Mpaka rudza ndengene dzofunda.
3: Hi.
4: Mapoto
3: dzofunda.
4: China chiri chonse. Koma nkaza ngadalimba. Adaisetsa muno muno haindetu. Mpaka uyu runena nyamara makurejimangai adadza katenga uvuni wose ujana manga uja.
3: Chovuni chichikurucheja.
4: Ngari mudona magari moda kubera mene baje sikuti ndagulitsa lokwantambara.
3: Kuma ada tanya mwavu na sasa ndama zake zine zingari uri mpaka jiro nyemula uvu no mene ucha.
4: Imene kuri ifika mene bo ndi onongani. Onongani ndama yake da zifika mpaka ku 7000. Itarenga 1000. Fwaja mudzi wanda renga 1000 basi imankwera kufika ku 7.
3: Kunyamula 1000 nkukafika ku 7000.
4: Ndeno udapita choncho uvuni. Ndeno imene kunduosha. Ndakabwe ndama kwa a ujenya. Agaza.
3: Ah, uyu gongoni. Gaza waya uyu gongoni.
4: Ndiye ndakafika meneko ndakongola ndibereka 15000.
3: 15.
4: Yao.
3: Nye muda kongola?
4: Nkutseka ngongole rose.
3: Oho.
4: Fonda leso ngongole kwa na 3000 kwa ujeni kwa na nkoma ya mowa. Amandipata gubu.
3: Pakona 3000.
4: Basi ndabweza ngongole ija. Pano agaza afuna ndama ya 15000. Ine 15000 ndite ngakuti.
3: Aiwa wana gaza wana mbora tenga 15000. Sana kuze ndumudzeke pamwamba yayi.
4: Hai.
3: Ada kuze
4: ndumudzeke. Uyu ndi munthu wobwino adai ndozoto yayi. Ineyo ndakumva.
3: Kuti munthu wobwino kwambiri.
4: Munthu wobwino kwambiri.
3: De ndama yo nomwezi uno ngobwanji.
4: Mwezi uno ukhangarwa folo.
3: Eya munthu wobunode.
4: Ndeya baba yeyo dele dzona ironyara tamona pena pake.
3: Oho.
4: Akupita ku nyumba. De pora akazanga so ndimende kuza nacho kapo. La ironyara ndidai asandione.
3: Ndi baba ningisa.
4: Ndena vonda zanditina de baba magaza ndipita kuvira. Mwino kangula mankhwala. Ine sindona no ntendere no lose.
3: Udzichotse moyo?
4: Bas.
3: Iwe ufuna mwiji mbulu?
4: Nkangofu ndika uri ndatana nango ngoleza
3: ndazo funa tanazo. Ai, mene usinkani. Iwe kani yake fona uri ndikinze mili kwa munthu mpaka rudziyotsere moyo.
4: Ndize ngakuti.
3: Ai, chuma cha chikulu ndi moyo mino linawo. Kinze mili yoko zosaka kuipeza. Koma no pokongola pano mene baba sidainda bwanje kweni kweni. Mudambatsana awiri kapena muda ajita muno lembira na mwina makala ataka
4: pina mwina. Aiso jifuwa jo kulubila na yao jendi nzanga. Ada ndo na nini li mavuru. Ada ngora se. Nisa kono ufurika dele. Ndaramandi guita nchito. Ukaipeza. Undibata.
3: Horo laka zana matozono kune ndame mene yomudanya mula ginzi mili kwa hii. Kabina akazaka hii.
4: Akazanga ho. Sa kuzwa jina hii jose. Kaya mwina akazake ho kuma. Ndame mene mkutila wili.
3: Muna la wili.
4: Muna la wili.
3: Opanda mbona. Muna pa sana jonji. Aha ndiye atanganiyo. Ayi osa dandaula osa aiwe. Kwembira lirodze yeso sima buno bwi.
4: Moraniso.
3: Andori mudambatsana awiri ndama? Ah imene usinkana se.
4: Ajezal musazirengeje bwana.
3: Chimino ngachidweka pasule. Ungopanga chonje.

Asimuna mwe mubona kuri tukutema lini bakarulani wananika shiro mwapfa. Lengani kumba sanduliza kwa sandusa kwa vundula ningari mkusanduliza ntomba ili mporo. Munga frira rugu ya rogora kusanduliza kufrira limbali nangu. Mwona tuanesa bakarulani wananika shiro. Nye kumusandusa kumusambulusa. Muntu mwela ntenga kari nkuzi kuzi. Nere mwanchosa zino. Akada fuira. Nere mwampere gari mbu. Kumbuka muntu nga iwa mufa. Bamulani we nsambasha zimwezo. Kuna wenangu wa muna ayai. Mwela wela nchipirigizi. Kulisensa.